no wa team was a shadia yachere babru sin ya mitsia mu fresara and was a sara asubibia me erade zonana chrese de edim nipano and yet dim erade umpai boni me samwa bompaye bim me se de wupese nyamin yamano sister be wano neka kani nyachre nyame whatever you want the Lord to do for you open your mouth begin to declare come on now come on now would you tell you listen to me nipano wa wukra na sa wubena would you tell you hey yahubida yahubida me se yahubida yahubida yahubida freedom is yahubida nyame wetumiye bibibia nyame wetumiye bibibia ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: akọ fa dia man krofo papa to asoma me
1: ase
0: mhm
1: na aye hale amawo
0: na omunim so omto to enyo managu ama hyen ni maye ha enyo omunim se adwuma bi esai cheniye
1: mhm
0: na wo sei obi adwuma me ka che

0: onyo megu sa yale bi bebo sa ama usika wonya nyinala wodi wa spend ni nyinala enumpo enso papa to asoma me
1: I say na yona de
0: na yona de
1: na wasane kwa esheni yam akoda hate
0: na yona asha akwa esheni mupa ni yam
2: asie
0: esheni ya beka se ka ike wakoka ni inside baby pa ene wakoda na na onimu se ni ekosumpo ni wa wanu nyame fe

sewo ana faya yesi wo kama o kama obi ti sewo ana faya eti wo kama o kama